nyo chono. Ukudu manana ya thano wondore na tego ya e thano wondore. Ping makonyo, thano liwa manawadi kiku palani. Ping masani, kwenyalo monji. Kukuyo muna kuwali hodi. Ten muna ngatu mingeyo. Ten muna ngatu midako. Ping kae raj. Ping ni raj. Ping always a kabel.